baran kabisa yen kama sa tan boso ko ruso ko murwa ngiwendi duga no tan way woni duga no tan number 3 duga no tan babu gibigi duga no babu gibigi yenyo tan ko ina duga number 3 way woni 150,000 Kenya shillings awen betun baran go rise ne ta kabisa ay wonay nenye ay wonay 2500 nbk item ya mbili 2500 nbk item ya mbili wa magtu ile yalla ko ni lay ngi ñor ci genn ni 2500 nbiton ya mbili gogo tino go to ina menge ga tiogi en wi git gi yal gi ina il go registan ge system o bi ki otan ci og to ki gena su buin babe tun boran gi lion ni gi go ci notan go 2500 bi ga tanye bi ki otan ko ite notan go 200 ñor ci ga jidul 2500 de ak magay lagay ci ngun natan go 2500 de iwan en bay show negen betu natan ba Friday megas pujre de nyo na iswan ye nyo tan ak meti nyegi mengo kwang weekend hago go mona linjin en kama san ba sokuru yalla gol yani nye yalla gol ni loyen en boda boda miten aso zero natan ba duge natan number 3 duga nota number 3 ngoy waro rungum ni ñor ci ni gene ñi ngay nota go 2500 mo ngi tege lenjin yalla ci wani lay ngi ñor ci ge 2500 star 441 ngay betwangum ñew ci le star 441 okay chill go nondan star 441 egere ñoo da go wure go lenji go lenji ago mutin go baru go lenji soko murwa ago lenji ne ñoo tan mi deno ci tan go li ci ngune le tuna na bait no tan bo no tan go le tuna na bait 58 gali go ta kwali ci ngune tan lagni en ñoo tan yoni duga no tan number 3 i chill ngu no ni lenji number 3 go ge yabu yondan okay chill number 3 no boda boda go lenji complete bid on mpesa awole complete bid on mpesa amut niondan a agere ñu tanati ñe fulisa do we ñotan wala ñi ma jige tilena nen fulisa siling sa sam gutiyoge nga si ñor ci gene ñe bora tete ñotan en duga nota number 3 ilenji yes ko ilenji yes ñotan ko tilena dadi shillings ak yal go ñi loy ngeri le yal go ñi loy ngi ñor ci gene ñe 2500 o samono le ñi yal gi ko ñi loy ngi ñor ci ni gene ñe me mi ten bi ke ñor ci nge siling shek mi ambil bonus ana ñor ci ge 2500 so ma notan go me ci lile u me ñor ci gegi Friday me Friday me to ga mo ngum ñol engine ko to ko itte me gi en wi gi misima go to ko itte me yal gi en wi gi misima ñu ndo go le ko gi lo register ngay system ñu tan ngol engine u yañ ngune ak yi sort 2500 cho gi ndew taban ñu ndan soko ru soko murwa en star 441 Friday me Friday me ngo ko ng weekend ñu tan u ga ba nganin gum ñi ngol engine ñi ngui duge ne ñi duge to notan number 3 imi duge number 3 iyal go ni leng ti ba shen siling shek sitini mati ba shen rabin ga lak yalla tadi shillings ko ni leng nota ngo siling shek sitini ogi nam ji gene ni 2500 go mam mo ne nota mbi ki ga go ngeti sa mon big tayari shwa go chep chep gi tun o ga go nyur ci gene ni 2500 genge na genge go mam mo mbi ki ga go ngeti se nota na gere lilian chem ngeti ci ge nyur ci gene ni 2500 ogi dana na te nota go joyce notan go Joyce Kimboy ge ñor ci gene ñe rawini chondan chomba 2500 star 441 geri le ga chap chap to ge li ci nga ma satan bo sokuru nga mi to rabik sam mug jogo ko li se ñotan na te ñotan go Monica Monica chep kor ge ñor ci ga 2500 nga geri Edwin kim ngay tej ge ñor ci ga 2500 Joan ke kitur ge ñor ci ga 2500 bi gal gitu ko ni loy noy noy noy gal jin ino menga ti al ko ni loy tag ti ko yal gi en wigi ngeni otan tag ti ko tem yal gi en wigi te nyota ni nay linom jini gene ni 2500 so tem chep chep itun ngeri le gali she no re notan kararan mi gore ci dana ko kwalistare na ko Lawrence Kirwa ge nyor shi gene ni rabini chondon chombo 2500 Kenya shillings no gamo jole si go yal go ni leng Bernard Kilel 2500 Faith Chep Kirin ngere Steven no tan go Kiplagat ke nyor shi go ni 2000 Kenya shillings Christopher ki agere Christopher B ke nyor shi genye 2500 bi chon magila gal go gange nagni go go coalition wi gitale njim tiem subina mbape magumi barak porotit kabisa nyotan meju
chut weekend ome iwatch watch enyo na metinye genyo chut weekend itinye 2500 chige na mjini gea subuhi na mapema kuti maji yalisho kumisawa kuti itare nyota na kumisawa kwa ranyota na nambigo siri kwa star 441 agiwe duge anota number 3 inyori chige nenye yalisha genge na genge en soko uru soko muru wa star 441 hash umakutu yin kama sanata naba conference ngeko biki kago ngeti sen Facebook o Cleophas Rotiche kibitoku Walter na Fisande Tarno kiplangatin kapsaro Matthew Kap Kenyeloi kubota Chepkoy Tilingen Helen Birgen Manuel Mungiso Swale Langat Lois Wang Kenneth Ngetich Alfred Matebor Mwalimu Sosten Zaitun Chepkorer Barbari Mwenyewe Chairman Edwin Ngelemi Ndani Kabisa Chairman Obama Shabik Eliud Kangogo Captain Royal Hilary Rob Gibbet Sniper Brian Nseguton Chepkoy Tilingen kubota Maurice Warengai Edwin Bet Abdullahi Chesinganga Kennedy Kiptala Arab Masas Mwai Julius Kibruto Birgen Kipsang Peter Akshaline Jeb Kimboy Laban Tanui Kaptel kubata Mwalimu Kimboy Justus Ken Kipkore Joffrey Brian Kipkoske Emeli akupiga lagenya watanchukua mucho ngetishi nkama saata nba Facebook alea good morning good morning unge ngetishi ngeliana na kweke saru unubaisho nge tia dadaika moja sigeweke ngeta saa tukule nkipa genge ente tutia na watanagi ngetishi ngeni baye mwastanyo emo

dagi ga isego tamanak te sabcha te joge bataing sambil ite se thai gi subi ngalale tanan ki gani ngalale na tane ba president mo gele ngalal jin emet na tane ba kenya asar taget tu leng ngwini chang tu che gi bua te ngalale lagni missing ne one ta be ni go ne tu ngalian na tane ti ni ga manik ne gi yuchin gele ga ko barak manik missing so gi gani so bet ke ger gele tos ne ne wendi ko mo president ago ye gi nyoru ngalala na ta ke ke go ni na genge nga genge so beti ga sa gnye ilega mane president en karondet na changna babeta brane gi subi so ko bit ke gerla labate na Nairobi City Marathon

Yes. Nidinaskaraweabu wazingisho. Sisi bo. Unakusuna ngecheropo isi wa kibiso kwa pamoja. Ingamu serious, doni kabisa. Amacho agurene, inagurene Jessica. Ina le Jessica. Jessica go pake nyishege chibo kweni on po around 30s. Ago Jessica go kigo soman lakini bakuna kazi sai. Lakini kinga Jessica go na ya biashara. So go toma go ya biashara Jessica. Ko gitun kingo kitom gitun kingo tom go na biashara go gitago miga. So after kingo go gitun kole na bana me mungaret kidogo. So elegi ina amengale goyu. Kingo katar sugul Jessica ko gitame kingo katar sugul akwa mitene legi go. Mitene legi go wa Jessica. Kwa garibu gona tae nga kidogo kwa kabe obulenyi. Ka mama. Hego miyo lata njesika kidogo togo ubure kika bago gene bawa obulenyi kidogo. Konyore chi. Konyore na chi. Zine mayagi ne gichi tagi ne ndepo biashara ndepo mungare kika yata adwea. Ndegi mingi ngole. Mogele kika kusoma na gine chombo in college. Ago gingo katare kugeri gule ini. Nga muto mago bitkasisi inayataka ne ini. Adwea. He kumagira gine Jessica gule ini mani kukura ataraka ne sugule. Ago magile smigine togo nye. Kine gigaba ngalole yatar sugule. Kulo na chinge gasit kerge kugosi gasita na kutoma. Kondo anyo urchini ge chine gacham. Kwa mwigo tunon bora kuchitane banganat. Ogo bora kuchitane higi ilege. So bogi ngomi anyoli mbaga abobule ite Jessica. Ego wirita gonda gule. Kogi miten jorwe tab cousins chechi. Ego machongi bendi geba igele nga miten nuko shirele gile nene. Ego tuya bichuga. Kogi ngoga kutuya bichuga an kopur gidogo gonaige. Geba anga one two gomochi abule nyina gine Jessica gule ego anyoru chita fulani. Kole sawa kuruan chichoto kegur chichoto kengala. Koba banga mbigo bago ito. Keba goito kiam goito ge buantugu chambas kotunishi. Aga inge targo unu antugul ago we Jessica gonyogo mengi singu nyin. Ki mengi Jessica gonyin. Kenyine ta. Inge ngalale nguni koke nyine boing. Kobo le Jessica moro mwitoyi moro mwitechiri ngale kia kibargi. Amache inamji ya. Amache inyamji ya ni gisimais gana gile shida naga vine ba Jessica kone. Kwa sababu uyu jamaa kwe biashara kuna kasi. Mwachitane bire big. Mwachitane na wa game big. Chitane na migo mnye. Lakini shida iko. Stand by. Batina akte. Sina ile gine shida netinye Jessica kwa dani nini.

0: Eng Nandi o komoswek che mchindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yeketieme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda. 91.8 Kapsabet.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: Ayo ngomong apa aja cu.
2: Dapat gitu ya tadi gitu.
1: Kaya kita apa nunggu lelah no.
3: Aku lelah baru nunggu lelah ini. Kumis ini yang kena.
2: Aliye, yang mana ramso re?
3: Udah mana ramso re?
1: Ojo magai.
3: Tuh, ayo, ayo, ngalegi, ni ngalegi.
1: Kira hanya kau bila nak rukta nyuyu, kau mager leya kasih no kasa.
2: Aji nak rukta kau ngeman?
1: Ia mana mak kuat kita kau bila no?
3: Eh, mui anu nu niki jutan anu nating kau korak kau jalegi, kau jalegi. Eh?
1: Ingin bawa mangui mawa ya, ingin bawa mangui we. Eh. Kau karo boy sejo kau kata beka besar.
3: Angge ram saure.
1: Wei.
3: Ya osire in skit se jugo kyo. Gori live story anan no mi okay comedy kit yo.
1: Aja li live story moyo
3: eh. Eh.
1: Era mure jo mi werta ne gele mele mele.
3: Eh eh.
1: Kila tu ro to lag ne mama jago mwa. Ay. Mi boy yo taga gora mi boy yo taga jor bona nyu we.
3: Eh.
1: Kikure nga boyo, kikure ramalel.
3: Nebsunu et?
1: Koi nga, kikure ramalel, nebsunu et kipseon.
3: Ehe.
1: Ko jiji, kuma mwoye nga lekik, lakini ndewe ndiko inyi, koskole nyiwe.
3: Ehe.
1: Niko se kichokulein, kero ima, maototo nyo, iwagat, moti nye ngal.
3: Tos gata umani?
1: Ibu ayo so kiala. Ini no kiala so.
3: Ara mangi no kiala.
1: Kibu ngapa wakule na nyua sume kero hiye ye memwa mera nyamwa mizimu.
3: Hey! Wee he!
1: Yo neti uwe kwa kona tatwe.
3: Ya lo ya mwa atoni.
1: Kibirimbi
3: lakwe noga pesa. Magarne ngarega bana ne. Ilegi meti ko li ayni.
4: Kibirimbi.
1: Kibirimbi lakwe noga pesa ira ngo jus pe ko le.
3: Eh.
1: Ile ngoro ko ive te bi gero ko jus ko mongo ni mata oli.
3: Ko bare jur.
1: Bare jur.
3: We.
1: Ko ne ga ko mushi ko bale jo ye tar kitte marawe tablo.
3: We.
1: O tinye sa bue to ye o ga na ba bo ise ju lo wo ju ye bi so ko burni ko tv ko yo eta. Kau nak ke tu jangan yang tu rob je lah. Kau kau yang kau ayat tu, kau ayat tu kalau jauh ini betul nato kami kau mahu je je. Ibu tuan betul nato kami mahu ya.
3: Ibu aja ibu tuan ini nawe. Ibu aja ibu tuan ini nawe. Iya kerana mukul elji jauwe. Tahu?
5: Gongkoi
3: ni ibu tuan ini lah. Igil dia guna tak mangung mungku.
5: Apa kau igil?
3: Tahu mangung mungku igil dia guna.
5: Sere.
3: Ingal aja iya kita mangun aja.
5: Emang
3: nama mi,
5: kan
3: nama mi
1: masih.
3: Tuh, gonggoi nyewe. Eh, aku mangu tiada lawa shol ba. Mekel dekore.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha oya bito ko yo gas kos kan nyo ana ima tarik tem arawe to blo
2: mamos
1: Yatinya tum to jumamos, yata ko jumamos, ko kait betu si kyogi muni ke chopchi ni ke pakanisa na jumam pili.
3: Ndio.
1: Ketinya sabuat na bo arab sa ure nyumba nam goi primary.
3: Ndio.
1: empowerment netunyo ne poka nyoru kandoinde 1212 ole to majama mwase ne gaine ole moyen we yojama guys
4: oasis
1: we tom gororia tom go to maga to mae mermerek tom go ngetin gororia si go se maga nyamo to mae mermerek to
3: gimoita lugeta segarige
1: magmoito gimoke ba prison no
3: eh
1: Lainnya kita buat anda bersih on, kita ngerti. Kau cakap orang iwe, kiri bermabusi, kita aja kiri keon, macam malu buat.
3: Kita kau itu ane iwe guru ini.
2: Ili ane nak apa?
3: Kita orang iwe. Bila kita,
1: gua nama mungkin ni baru kalau kita sekarang ini, mungkin makin nyetis cah.
3: Mami tis cah ni?
1: Mami tis cah, cah aja kalau kita kerja sekarang, nampak security, nampak kamu ni. Ain. Aina namirwa ngadet ladun ko gere por ko gere bena rukta ko gere bena atinya kitu ko mbuti ki rabel gole
3: eh
1: ya ni ni ngatu ndo agai ne sine mo ngolin ngelen one satija
2: is always a teacher
1: is always a teacher nguna ko girwa ginet paitenem lagin ne girwa ngadet ko atinya
3: eh
1: oye ta boy ta oye ta boy bichu
3: tarik tem mara ta bla inam ko primary
1: Nam koi primary tarik tip temara eta blo.
3: Oye kuma kun kita ketukul negara rang sita ke ngalali kun kita ke jerege ke bendita.
1: Kongoi kongoi maaya.
3: Kongoi nyara
1: ngara. Kongoi boyen no mi tuai.
2: Igan
3: rapto.
2: Ilena rapto.
1: Oi rapto ira ho katim boyen to ne ho katin arnyo.
2: Igan tu abot jeb gor gigi bale gol de tuai gel re.
1: Sinye
2: niwe, kimenye tuwa isabunu kwa soyuwa
1: sinyewe,
2: kipa kwa soyuwa. Yee, kipa kwa soyuwa.
3: Kipa kwa soyuwa. Kipa kwa
2: soyuwa. Kipa kwa soyuwa.
1: Gie, kakije nga lego.
2: Gie.
1: Aja mwa jiseo na nyure.
2: Si, si tebe. Ile jiri, ike jiseo kwa kwa soyuwa. Enga kwa soyuwa.
1: Kwa
3: soyuwa, kwa soyuwa, kwa soyuwa. Kwa Ire ira manyor. Ei, in kigure ina rasure. Pero nguti meje jita nenge ngwaktan kabesa record. Nguti meje jita nenge ngwaktan asgoniwe. Aktari diga. Aku usur aku agar agar angkorang MC. Wakira in ko MC, okay? Angga gikotar.
6: Ivirus man.
3: Angga gikotar, angga matriot. Ugure ko MC. Aku lebara bisik sugola ngunege. I ko ikiagne. Galeiwe. Kal mami jengugi.
6: Ye mama jengugi.
3: Mama jengugi.
6: Ma atari.
3: Gana katabari
6: ngaso. Katabari
3: mama jengugi. Sayo ngulen mama jengugi.
6: Eh.
3: Mi ben sa.
6: Eh, gudi ro ro.
3: Ro.
6: Abari.
7: Ne bale gwanje ni wendi. Wendi gwanje spoke rumbi. Chagu.
8: Katena.
7: Chagu. Ne ajine to sai tense ni.
8: Mama je tengi. Mama je jengugi.
7: Kasa mo je la. Mo mba na ni.
8: Aya, aya. Ko mo na.
7: Ko mo out.
8: Aya.
7: Ngweng no mwisho.
8: Anyo. Anyo.
7: Ginyo e.
8: Aya.
7: Ginyo.
8: Ikan ni lekoi kau lekap se ikan ayau.
7: Cakap aku,
8: di mana kau kanya kita kan? Gua aja, tak aku punya.
7: Wang kerana lagi ni tu saya tensi ni.
8: Mama cinta dik, aku cinta mama.
7: Kamu
8: kau je lah.
7: Mama ni ya, balik kau anjir ni Wendy. Wendy kau anjir sebagai rumbi.
8: Cakap
7: aku,
8: katena.
7: Cakap aku,
8: ikan apa ni?
7: Cakap aku,
8: kau lagi ni.
7: Gak apa apa.
8: Jangan lo kau susu kau kau susu kau.
7: Ilo korote.
2: Yo asma jo andana me.
3: Yo asma.
7: Kada angoina sigi.
2: Hey.

0: Mawaya.
1: Yes.
0: Kwa hapo Arun ngaleka ando cargo handling. Mureju nguna kumia attachment.
1: Mimi ni mureju.
0: Ndige itni.
1: Ndige itni na meli.
0: Ndige itni po mzige itiro.
1: Hihi. Kone juu alaga juu gezi jenga kuni.
0: Hali.
1: Oh, ai, siri siri bot. Guba kuti tuiri baguti ni yangu.
0: Gata bikuwa baguti.
1: Guba kuti ni yangu.
0: Karoli, guba kuti mureju tu.
1: Gata bikuwa sana niyo niro. Lela jenga lela kuni niyo ni kabisa ra niyo.
0: Iro.
1: Aku tuiri. Niyo niro. Ii, ah jijok ju. Jijok ju.
0: Mite six man.
1: Mite attachment. Aku lese six man, sano.
0: Dazilo attachment.
1: Acha gini mi. Oh, dogo angalia kwa pamoja juice. Agendegi.
0: Agendegi.
1: Ah, karara na nyuni wewe. Acha kinyo anuli ngwa America uli anani. Kampuni ni kama na acha mke naibu tukugis. Naibu musiki ushe.
0: Indegi na.
1: Konge tege matunwe ga. Chumbe.
0: Oh,
1: igere le nyondai. Eh, kingalale kampuni kingalale sukuli na tanepo air travel and related studies not ne ingu ne kugumwa wakugit kwanya tukul gele jina ira onge gir burgeta college no ligbendi moto kan geta tamtambu ira mingu na gozi no na pameli me ka wir kwanya mesi gibri jisime
0: mi tega
1: e me ka amesi gibri jisime so kojer lagu
0: lagni ki bye bye yenyo ko lagu hap koti igere mure jungu na ji igere lwa koti
1: e ko ko babi
0: ngalega musiki ushik ke bakni angne
1: ngalega meli
0: ngalega air travel tourism ngalega tok tukul
1: ako jaba ako air hostess
0: e ame jingu no ge kai dan ngitjo kosit nan ngot ne ona meke again
1: na mai ta bagiri yani ngani ndege chita ngap zredi
0: e
1: ko chita nmin ndege trit ko jem ngeno
0: ko jini chep ko
1: ko jep game boy
0: imejige to ano
1: le maybe go tamen ngereza imwa
0: go tamen ngereza iwe imwa
1: bro ungemegana effort kejut ko si sikigoror ni kingala le ko si na tana no tourism kingala le ko si no air travel kingala le ko si no cargo handling kingala le ko si no air hostess kingala le ko si no jibo melit pikya ga sit melit kibi de reglo
0: lo gapsa ka gisir gapsa ka para le he kaisa ya gun video na ta
1: mushara
0: amushara
1: mushara de
0: gilen gilen win di jaglen boch in da 6 months
1: kini tanigi kini tanigi ta me jawi kero ne me li kini tanigi ta me jawi
0: ta ne gi ta me jini
1: agli gimnyan agli ya go ti jutne ta ko go imyani
0: kir mi vaccine ji
1: agli gru de mi vaccine ji gerutin
0: igro win di snyan je tin araglo ne moti jega
1: Ewe jo tukun jo mami ngule mwengwe. Inki dile meli che kitang sinye kupa mokare kapsa. Nenye mwaun. Uge lebi ya jini kasin mokare kiyot. No. Agile mi mokare kubwana je miteme tap Sweden. Chutepe. Chanware. Agaweka December.
0: Agaweka December. Akiya mwa. Ichi kwa jain tu. Kwa jain tu kwa. Inge ni vigi.
1: Yadi. Chanware. Agaweka December Christmas.
0: Ii. Age ba vacation. Mite island age ngede ba mokare.
1: Kale
0: ime. Nye kwa gure Cayman island.
1: Kale mama je tapu seke mi. Kile ni ambar guanja uli.
0: Guanja
1: uli. Ilan. Kale mje kichuku enjoy nsabete ngpi.
0: Acha keba legele Cayman island. Cayman Island ni ameji si Google
1: nsi papi tute kenula
0: papi tute kenula ulata kiwe
1: kimi ya
0: kibuni kibuni toilet meju irwe ngu nangu le intabana inet kule agi utawo n toilet amelo ji toilet nyende mibi kichinyu ura jati aja get changu no ngira jati sayo koke meta kato la ini kulo
1: ngira jito agi mage ne agi itugu
0: agi nam tungulo
1: 0721
0: 380-590 Prisi metu nguna haraka haraka Ameji gaya gaya gaya nani Enke kebeverte nungu ngetu kwezi hindi Ili jina uye Ano
1: 0721 380-590 Yes 0721 380-590
0: Ameche
1: ge samwa kita genge
0: ameche ge samji chum chito kimeche ge moy wenguna gele chito ne tendo
1: ngo
0: chichi
1: ngo chichi ne kago persi meti
0: ago bar maget kabisa
1: ago bar maget ne meche ko soman
0: ee
1: kimeche ge gas ke
0: bale ni ingenich
1: ee aje nge mwa ka kuma
0: bijo ba gipsigis bijo ba nande
1: ago kongwe ing tv kyo kibo gipsigis abaita ba yani I'm looking forward petu ne gala ni ndege ne wendi Amsterdam ago chemngeno ne len
0: Ladies and gentlemen,
1: we will be flying 30,000 above the sea level.
0: 301
1: and ensure you tighten your pants. Ale jamia na kivendi kiwezi
0: kiwezi
1: jamia na mwawi kiwezi
0: anoli
1: anoli mwae
0: ngimi
1: na ile mwae kuti
0: ngimi ndege itolini we ingensile ngiamgo betun kule araki machina no ndege pumile ki machina sinyi mile ki machina sinyi yamgo gasan ge jita ingen ngi gasan ge kapsa kapsa e e gagi gasan ge kapsa ngumi ligi wendi
1: agami tole
0: agete mengele kule brum
1: Papa,
0: my dog didn't want
1: you. Mammy, for Magdum,
2: Yeah, I'm going to go to the next one.

0: kokas boy sing aku sigi tinye ki tuto ele du meta ko bos akong ge tundo amega sale ka boy jo to ku me butin gme ga fi ri mistege ko wa me ge le yi ka gi we ge ka sa di nam nan ti ko bogit nyo bot kan che rol senta bogit nyo bot kan che festival de mu ge ai ti bogit kan che to na lo ge ole yune
1: bole
0: yune o tugo yune o koko ki ti magra ni ne Kokin ko boy ko masta yi itu biya biyo so ko ba jeyo so ko masta yi itu boy yo aba kiti lo gine ni ka wo lango ni we ni this need now more ko ba da ma ko le ka ko ba no tole ko ger ge na te guno ki tu mu ke ngat na tu ke ri be na te to ma tang ge be ti ge mo ni ko ge lo le ke se ra ko ta ko na tu ke ne ba mu te 270 ya Togere guno ga ipi angoi kulinyo oli kogo we direction mure di moye yamwa ngi ngalala guno tu je no no no mi no kimba kowe ge ji doni ndo ga ni ona nge ago mule ngala lu wai ka kome to gun kum oba ilire oba ke ba nyoro ngala ne sei mi bi ji moga ni ngo moga ko ba ko ba ke oli oli nya oli wendi to ape ge gu nandie oi shi ke to mu ke to ke dora nandi ke ame ka to dora nandi di gilu terwa ge nge Ogamu ali, gato jale. Ogur boy se tuye ke baga matar tu ke tere tim tuyu na iwati matel. Aga ngala ke se gara gam nanti. Wene kisi ne kele kimi jake ochi. Kisi ne kema gebe. Gier ni ngale jo inyori. Gumbe na mi iel ke ni wam nango. Amu ke don wane tu chubu anal. Wo ima gonda gonda. Kongo imu lejo.
1: Kongo imi sing boy yandra kila chen.
2: Arab kila.
1: Eji ngabesa. Se meje tekinde manane. Ge maman ngale gap kalcha iwe. Ngoma garib ke luse se nyen. Bidengguin ñu ngel lengap say tagay me me jogara sa tagay gir adding over from generation to generation guno sa wiye guno goma ka koy gitu magat ko andan over gap sa gila gitu ko meta ko gaji koy metie si magmi sen information nguen ko ngeta ke koy metie ko job jiga ke je so ko andan over ko gaji gap lela je ko muta ga it ni ye Kumanya kau anda no bagai lela jaga kerja. Kumanya bagu ni tanya, gu kenyi, kiu nata kesini kiu kiu jenmat, kiu bendi go kiu tanya umat kulle. Lagi nyes. Kalau mereka juga nyaga ni buan.
2: Jereng ingalal kutit kele yo lu kagai.
1: Iya ni lu. Mzee anaongea nini?
2: Iya ni lu kagai ni yo.
1: Ii rikadi.
2: Masa gite shingu na ille wen gidogo.
1: Tuk rar yane. Kuat ati mana nenjua kita lagi, mungkin nak kita ni. Mereka kan maya juga, beres.
2: Beres apa?
1: Kudi itu.
2: Beres tu
1: kalau. Lain mak ayah nenjua, kata mak orang. Maya, mak aku munggu ni native kau naik orang.
2: Kita ni, tu ni.
1: Iya, kita ni, ni ya. Kita buat jam tu aku sasa. Kata mana sih kerja kerja sugu sugu sih. Risa beraga. Kita lel, kita jas. Jadi kita jas. Petus lagu kan kuen ni. Ya aku tiba nak jalan ni anjing kalau jadi na.
2: Ia ni luka kan?
1: Sasa, sasa. Ii tribe ye tu nega ni. Aku malah je kuan ini naulis ayo. Kalau apa nana lagu naulis a. Leji. Sisi sini wanandi. Lakini yote ni kalenjin.
2: Tofauti ya wakalenjin na wanandi nini?
1: Kuleja tofauti ya wakalenjin na wanandi nini? Aleji, kwa waleji kama mimi sasa, mimi nandi. Alafu kuna kipsikis, alafu kuna tuken, alafu kuna marakwet. Na wale wengine wote.
2: Na wale wengine. Sasa tukijumulisha yote.
1: Inakuwa kalenjin.
2: Inakuwa kalenjin.
1: Ndugu kikimwa yu wa. Na mbona siwezi shika kalenjin. Kita mahu boleh, jadi ia jodoh bal kita bukan jodoh nama kuti, suku Thai boleh, leh kau kau naik, ga jita kau tak nak gimelel, ya guna nalus kau mungkin nalusin, cukup sahili, gimelel kau sa, kau cium kau cium kau naik kau leh tuh kau nalalin neng, muhene piju, kau leh kau kau naik kau, ah yang kau nalain. Star 441 star 1 ash star 441 star 1 ash kita
2: unataka
1: ngoz kalungu tabitu tabrani
2: get a room project
1: 90,000
2: 90,000
1: mzee hapa kwa random 90,000 Agorani Friday, kumagumeje jini kunyoro. Kimeje kigera olandu kulikabsa, magumeje jini kunyoro. Mibi kyo umian ngeteke jumatatu kwirani.
2: Exactly.
1: Mibi kabsa choko umian kabsa. *441*1# Kita uninga. Ngajitane jep jep baraka.
2: Ngajitane jep jep.
1: Ngoningen go welwel machine. By the way.
2: Mhm.
1: Kiko aitasile ngata. Geta une
2: 50.
1: 50,000. Kwanza koroge, amu Friday rani.
2: Rani go Friday.
1: Bingmut. Konam. Bingmut. Lakini nguma chuchita koka kuchuna tai. Ago koka gay. Keti si chitana tai. Agi istang lainda.
2: Lazima gere ambition Friday.
1: *441*1# Chutungu naragaraga. Sakopit kia pangkane nungore na otane kararan. Ngone jabche baraga. Please, ngutko to menyoru. Koka zarta ngurani. Nebo izop.
2: Gasar tangung na ba isab ko bitu?
1: Ngod ko to may namkig ngugi ni tukol. Kuko bitin ka pisa. Gasar tangung na ba isab niyas? *441*1# Ano mami si na jumugi tuko nam? Mga na jumara ka ko nam?
2: Kito na jumugi tuko
1: nam? Mga na jumara ka ko nam?
2: Ijo magenge kito?
1: Kwa jira bisha ka agibrijisi mestre ta wai. Mese ko jujita na jumugi tuko agibrijisi mestre ta wai. *441*1# Kuna to kitio? Ngani jumu? Aguna.
2: Magereji. Chita nige jumu kitio kule hapi?
1: Meteki kwa chiko 60,000 jita ni
2: inda. Elbu sitini?
1: Sitini mara ya kwanza?
2: Mara ya kwanza.
1: Agialdeta.
2: Agialdeta.
1: Almoita. Almoita sinyo volu bole.
2: Asi itokosu. Itokosu.
1: Agiriva bishak.
2: Itokosu kapsa?
1: Maybe tawiri. Ikuriye marierie.
2: Ibir marierie.
1: 60,000?
2: Mara kwanza.
1: 60,000?
2: Mara pili.
1: 60,000?
2: Mara pili.
1: Ginda kwa 70.
2: 70,000.
1: Mete ginda kwa 70. Sabini iko ndani.
2: Ijilekto *441*1# Agisubu aruru tektor. Kunguna agere Debora yuwe. Debora kogie sub tukuktu laini. Konde kicho okay.
1: Matar.
2: Ko matar. Yane matar.
1: Yaga kaisa.
2: Ago gema ya, ya mingi ni limetari kege gutebi.
1: Iye, gutebi. Gutebi kapsa. Umu alejum jato.
2: Iye.
1: Alejum jato kapsa na nangu sakari ya, tira.
2: Iye.
1: Kwata.
2: Kwata jo.
1: Kaya kutu metiam, guti ngele mengi ni, mengi ni wa wagoi mwisho. Urunaka kwege 80,000. *441*1# Miji tena pa 0725, ago beki nabaru ngung 478. Kigure nga?
2: Ago kwa ngora. Kigure Sylvia.
1: Please. Agot kijengi
2: Sylvia Cheruto
1: kagoni na agot salbei elbu tesap lakini kaiwe yake ngotinge nile to mainyoru ngini kwenyere ni kijengi lakini ngotinge nile kwenyoru wachana
2: wachana
1: mite kapsa
2: wete
1: mite mite mandesa angoli na jiate tukun chukuk *441*1# duge ko number one
2: ko number one
1: 90,000
2: mara ya kwanza.
1: Ajitani tinye nyota lakini mengi nguwaishi.
2: Tinda nyota lakini.
1: 0716 nguweki nabaru ngungtiri tati tu. Mutia kapsa.
2: Nansi.
1: Mutia kapsa. Amunda ganda oge iwe. Takitia ni tinda kora.
2: Lain buono anagure Nansi Kimotai.
1: Nansi. Maudelgon.
2: Kimotai?
1: Iye.
2: Alanko elgeo mara kwe.
1: Ani sana sana maudelgon. Kimtai anan Kimotai.
2: Kimotai.
1: Ako elgeo.
2: Mami ikip.
1: Kimtai.
2: Ama Kimotai. Kimotai. Mami ikip. K-I-M-U-T-I. Kimotai.
1: Nyumnyum kwa maudelgon. Urunaka kinto ungoing 90,000. Urunaka kwa ing 90,000 sahi.
2: Ige nini?
1: Aye nyege.
2: Aye nyege.
1: *441.
2: *1#
1: Duget ko number one. Miji ta kabisa na kakwa ituku kikarara nene ma nang duget number six. Lakini ma miji na kakwa mwote na kwa duget number six. Kwa gile jiniwe. Nguti miji jengi kia gine ngu. Chita nindu korok. Uruna kakwa nyit pokol. Chil kicho *442. Paishi mana rato?
2: Ii paishi. Kwaero?
1: Confirmano.
2: Kenya confirmano.
1: Confirmano.
2: Kenya confirmano.
1: Guya magere guya ma responde ni. Paishi.
2: *441*1#
1: Paishi man?
2: Anyara.
1: Ngiro.
2: Kuda jaso komurwa.
1: Kwa nini sisi?
2: Kuda jamii tajiri tana waziri 728, awe ki 84. Kigure inaendete first hands arabrotiche. Kale kagotiam, ago kaljigeteta. Kabid ni njia tuko number 24.
1: Eje.
2: Ni.
1: Very good.
2: 0725. Aweki 84.
1: Duget ko number 1. Kale. Me hold age.
2: Kagaljigeteta.
1: Imetena ko bateta.
2: Ii. Kauli ke ulo.
1: Ii. Imetena ko bateta. Star 441 star 1 ash.

0: ngete ketesetai polepole yuto ko MI FM reading ng natene de bureta ko lenjin pikyao tesetai ogole in subanebia pikyao tesetai ogole subanebia ndasikin kabisa mate gol subanebia gol nekile pakchok not pakchok gol nekile chungao tofauti na pakchungao again pakchok kwa genge champi ni nake kusir nake
1: nagi gol kongorenye
0: yere na kya gol nguna ko mite che chungao ago mi bakcho chungao ko majambi nguna bakcho ki ko matine ke jobe silage tinye be ke jang
1: laini muji jabe silage cha moja maja be silage ko meje til agi mete wiki moja
0: ko tebi guya ga amnya ko sa
1: wiki moja laini agi mei ko moje til agi meta go 2 days along 1 day ya gemi ko majani
0: but ndanguna
1: leni kaserta no ninguno metago 1 week kabisa
0: sire kama teje juga tangu
1: agu mi jagite ndiglene mi jagi bizi ndiglene tu jagi bizi janda jaja metete
0: malases
1: mamalases
0: mi mala plus mala plus
1: mi age college gite singule
0: ana juba in en sams ja
1: ile kale sukru salanga ile kilene tu college gi bizi kule
0: so dasikina bara nyi tesetai gole suse kya ta jabate ta ibanga ni ge miji tau sabari na ta ba dairy farm dasikini agent suswa na gure chungao matia beg ma ta garke kap sang ni pagai lagin speed ke jogo mi bara igere mu na chungao ak suswa na gi pagai ni paga ga mega ka ga mega 1 ak 2 kuma mi tofauti ya ko ka kitam lakini chungao ku 1 tinye sake ke ja 2 matinye ago tinye sukaru ke ja tinye sukaru kidogo haya 3 ko maname be marate be ke ta for example
1: agunen chigo
0: ara ma sukrose manne sukaru ke tang kero ame yer ker chungao ke ngai ko excited jo ago ingo direct bar yer chungao no tanas meri lenga direct bar ni eri le matinye be ka robo ni mesai sunana ble na ka yan majambe lakini nina kako katanyalili kapsa so ndasi kina kwa ibira plan itaw mngare nata ya dairy farm
1: nga jama wa shini niyo
0: kibu na china kwa impote na nyua kena amecha atyama nyagiru luhu lakini chale kwa itis kwa hikia kwa chale

0: kamago, kamago sinyin ko salu ko sobi.
1: Ngel ketingoyet, ketingoyet.
0: Iyan ngel ketingoyet. Lakitikere lakwet kilokchin ketingoyet. Komite kini kekure ketingoyet. Kamago yi. Ngikas kamago nguno ndetebe mago, mago kamago ko salu olimbo kisi.
1: Bele salu kisi yo. Salu ko sobo?
0: Olimbo Kosovo. Pa Kosovo bijo. Kamago. Family. Alade magon gam ngengoy.
1: Anyway, tugul agere tesetai komye polepole. Kitesetai polepole yutoko MFM kitesetai agilengitio ninyo ajek tugul. Alright.
0: Mucheliot.
1: Agere kakwa chita netai mucheliot. 0727578 mje liat komi ko
0: mje liat komi tago
1: panga ni nyege ku nyege
0: ti ikondan
1: asa un mungu kapsa matoko jutia kase tege te sun tate 5000 sibila ngugei agisabagi ku jine u nagi kanyi tu mutai asa un mungu kapsa matoko jutji asa tege te sun elibu sasamang mut star 441 star 5 ash star 441 star 5 ash ngasa un mungu

0: kamago, kamago sinye ko salu ko sobi.
1: Ingen ketingoyet, ketingoyet.
0: Ingen ke ketingoyet. Lakitegere lakwet kilokchin ketingoyet. Komite kiy nekekure ketingoyet. Kamago ii? Ngikas kamago nguno ndetebe mago, mago kamago ko salu olimbo Kisii.
1: Bele salu Kisii. Salu ko sobo?
0: Olimbo Kosovo. Pa Kosovo bijo. Kamago. Family. Alare mago ngam ngengoy.
1: Anyway, tugul agere tesetai komye polepole. Kitesetai polepole yutoko Emo FM, kitesetai akilengityo ninyo ajek tugul. Alright.
0: Mucheliot.
1: Agere kakwa chito netang Mucheliot? 0727578. Mucheliot komi ko?
0: Mucheliot komi tago.
1: Pangan inyege ko inyege.
0: Ikondan.
1: Asawun mungu kapsa matukujutia kasi tegete sun 35,000. Sibila ngugei akisabak yegu jine u. Nekikanyiti mutai. Asawun mungu kapsa matukujutji asi tegete sun elibu sasamang mut. *441*5#. Ngasawun mungu kapsa matukujutji si nyorji kegi. *441*5#.
0: Do get kona bamu.
1: Pik taman chetai ki gojin chitu kulele busa samang mu. Laini watu makinyoro pik tamani. Gojita ne tai go gakwa. Ngoma kinyoro chita ne bai kete sun go 35. Ngoma kinyoro chita ne basu mo kete sun sa samang mu tala. Ko 105. Kome sabinye. Kwa ne testa wana yalake. *441*5#. Gap sai te gamwaji ni viko aleji ni arapto. Sabet ko meche kitigin. Netai, ko meche korok kabwatutiet ne kararan. Ya koitau ibwat ilu ya raisi eng mokoriot. Yani ibwat buch kityo ilu ya raisi eng mokoriot.
0: Sabet ko kabwatutik.
1: Ko kakowalak sabet ngung ko ngete kiyoto. Nepo kitau kityo ibwat ilu ohi raisi eng mokoriot kapsa. Sabet ngung ko kakowalak ko ngete kesai noto.
0: Walet kubuna kabwatutik.
1: Lakini ngot kwenye na ile kinsasanga makirata ngot chibarnya meche koibe na ngot mbaret meche kolia yani saite ketukuli imi ganyanye lo sabari ngunge mama lo sabari ngunga pesa
0: panza mera tuwe kot chibaka tapute yako
1: seta kibar
0: ngonyo ne baka ko sawa ngonyo ko sawa
1: kitu kumwa jikole ngot ko sisap ko imandangai

0: Oka.
1: Toka.
0: Yee.
2: Ngutku isa bi mande gai. Toka.
0: Agari jor wana kata ega geti shil bu sasamang mut. So 70,000. Koka agwe 70,000 jaji gengen
2: gula. Gure chebi ji.
0: Yee. Tei namja genye tuku kukuna ta agati isamu kute geti sunala.
2: Dorin chebi ji.
0: Dorin. Yee. To mugu jit chita ke.
2: Yee.
0: Ra nigesub ni. Koka agonyoru.
2: Koka agonami.
0: Magama jaji niko agonyoru.
2: Ehe.
0: Karga nga basira 725368 ko gai
2: namai.
0: Karga kita na basira 7289
2: ko gai
0: namai. Karga nga basira 729112
2: ko gai namai.
0: Ko gai namai. Dorin samung kunung ko to ko betchi na jutu asete ke bitin.
2: Do get ko nambata.
0: Elbu sa samung mo talak barak.
2: Do get ko nambata.
0: Star 441
2: star
0: 5

0: Yes.
1: Niko area.
0: Boas, where you go to?
1: Bagi to.
0: Barengwesi.
1: Barengwesi.
0: Anan Balangas.
1: Uya Langas. Orani Balangas. Kaleja in Mercy the Queen. Punu mbagi mwagi. Kaina Mercy.
0: Ah, Mercy.
1: Nikiobwane twa
0: yangu. Ah, Mercy the Queen mwenyewe.
1: The Queen mwenyewe.
0: Alanga maneno huyo.
1: Ah, tulia nat kabisa. Msichana mrembo ametulia kabisa.
0: Ah, yeah, yeah, yeah.
1: Ana story na mtu.
0: Eh. Kikuwa ngetekele leso za kwa Nakuru.
1: Eh.
0: Aongei.
1: Ah, same.
0: Kasi yake ni kujibu tu.
1: Anajibu tu.
0: Very disciplined lady.
1: Very disciplined.
0: Ah, magargaga kana kitu na mtu hiyo kibali cha gogo inawe.
1: Galeje.
0: Tomasaki. Tomasaki.
1: Kale masiwe.
0: Eh.
1: Galeleje mawa ya chip kule emetengele kimwage. Pono ingen bunu yumbaki mwagi sio.
0: Tumwagi kwa kazi takene je.
1: Galeleje mawa ya inge nige ya la minge kule olep kimwagi kule mbi kitu chepule eme
0: gaja kagile jine kakwe paisha yue akita ambuan imagine mila kwe naka amuaji offline kwa mga lalcho naka ya leje iye mila kwe teganyo nungo kase niwe choko losar wakne kale nyoko tarako ine la kwe ni mita university ro
1: itu Itu kumalo, ulawa 28.
0: Ama ngwale 27, 28, kumi Kenya.
1: 28.
0: Kale nyo, tare kabisa, ayyo, ira u...
1: Ah, kumi te area.
0: Kararan lakwane leye, uyo rib lakwane, mongam lakwane kore.
1: Mongam lakwane kore.
0: Iyo mongam kabisa.
1: Uyo mongam. Mongam.
0: Baba ki, tinye million, sumo keng lalit, ameme jijiru wango telibu, tinege.
1: Ya, mile jamge mwaite yi. Mababa, itinde yiwe, million, sumo keng kano.
0: Nglali.
1: Ah, ah.
0: Mabagi itinya milyon sa mga ngsulwali.
1: Exactly. No, toko liyan na kami.
0: Ako, may kanya ako teacher wali kwa nita milipan school fees siya pala ako.
1: Yan, iwe. Iibati milyon sa mga ngsulwali. Tiyo.
0: Yakin, may kanya ako teacher wali kwa nita manang mo jeb lago kiyeb school.
1: Ako tamanang mo.
0: Kupan nega ando ina tengo. Toka mpele ajembe. Sige, kukundo jibige emet. Bika laga jeme jo kusabu emet. Kaka mwa gele ngevendi election ngevendi ngemeje ke jeng big chima tinye tamana bako jeng mali kimeje big ke tinye tamana ko sob jabi kimeje big ke tinye tamana ko bala ko sugul kitinye kimeje big ke tinye tamana ke te hospital ise so ko wisisi banda big yo kimeje big ke tinye tamana ko le kine kitaridi ano bije ko lenji ju so ko sob jago ibi
1: kale ja gaga ka semase kale eh mwana mungwana sana
0: eh
1: mungwana sana
0: tulikuwa tu
1: anyale ulichoma
0: hakuna sehemu kwa nini ngena ilane kwa chumbino
1: kale ah huyo ni mtu mungwana sana
0: chumbino nanga gao laini kitu nkiti amatu kwa gana kia ngote hata kibali jawe hajawe hajawe tona amatu jita na pali chumbiku na we
1: ili ya gugu
0: kibali jawe ya
1: kale galia
0: kule jawe hii kari yako inaenda mbona agimbi hale hii su waje niende na speed yangu gugu laini kinyo na naifasha ah gemi nakuru hii Leku kona program nanyi. Kule jama jitono ni nyo 30 minutes. Kwenye my sister. Neibuwa masiko ngin. Njoro. Kule 30 minutes kichoko kako in my sister.
1: Yone njoro kutilchi shababe. Kulo.
0: Ale jiwe. Ale jama mingala. Kako ako sikia kutu kamaru beti.
1: Ajangi na
0: kiamu. Gabe ameti ninyo ayanto kuli. Ingi yukile ne mole ni yone ni mimi Nakuru.
1: Karibu kiefe yo.
0: Karibu kiefe yo. Ale ni akeba ametaji ni hata hii. Ajengi na ame andakul. Ngotko kia amiche. Kingo biru wako kule rupe hii. Ako ki expecta ni kule agensa isa chata tukul. Amina ifasha. Dalamea.
1: Yeleji.
0: Ei, tongo palchina. Aja kipal chwaki je palichi kei. Ei.
1: Kike alipisha nzile ngata.
0: Ma, anema alipisha niji. Rule nyoko na. Mali picha niji, amune katanya una korais, katanya una korais, melen gun kamu tuji, gua melen nanti amu kamu tuh ni, kuga kita ungu cah matu boi aga, kaki baju sih gimana? Tapi itu yuk pal jagole jauhin kalian arabi cah kyu kiki aje, ane leh itu semua aligunis, kua giter no, lalu tu mau ayah sih aga, tu mau ayah sih besho, eh kipal jago kui naiwe. Ginge mimo loko lejina na hii kari yako inaendanga vizuri kweli.
1: Kari ya, akuta naenda tu ye.
0: He?
1: Ginyoruji, igere ki kanyoni tare mbili higi lale kasi iti ngore. Ma!
0: He?
1: Omite in mama naka asare tak lagu kika pesa li.
0: Kito
1: ane. Kito ane yo. Ah, mami gari? Taigo mami gari? Mami gari na isupu na li.
0: He.
1: Kari ira mugule li.
0: Kile amut, imutu.
1: Ah. Shhh. Lene yue. Orani wendi, orani wendi in... Orang tuin di kiri cok,
0: Oh, total.
1: Kilen ne ayu
0: total.
1: Kilen total.
0: Eh.
1: Ah. Ale yoje. Wongoi kabisa.
0: Eh.
1: Kisa yu wagene kyanyo ne manyo ru matatizo ngora. Kisa yu waga pale.
0: Ndele.
1: Kisa yu waga pesa we.
0: Getu yembe tu tamata.
1: Yoge na le obori ene miyoret kabisa
0: ta. Ndele kisa u.
1: Kisa yu waga.
0: Kitu na mutakna go gaga kiru.
1: Au kyanyo ru gaberure tema.
0: Kiru bene ne. Anyo ru go gaga nyaba in jirjir.
1: Mhm.
0: E gumato no na gero goro goro betaban go gois. Eh, waleji, kuku unaenda wapi? Na kiwindi kuri nyulini bwana. Kiwindi kutumo olegile in, olegile mugundoi. Eh, gia japa mwitae wamut. Kiko hako nungugu. So, ngaleka poretiwe. Enu ya kereka kwa itimu yiso.
1: Mijensis.
0: DJ mwa.
1: Agane sabirapto wikini
0: kira. Mwikini mwone, kumikita kekora. Kwa jamikipta ya.
2: FM.

0: Yes, gola ngane mao bwana, ngane mao ema femelo, ngane mao. Yeah.
1: Bai jenu le mo nemye.
0: Nemye ba ne mu ne nye.
1: Ah bai bai jenu le mo, ma ngane kuma la zrano na ba.
0: Eh ha.
1: Long time jenu le mo.
0: Long time.
1: Abzawi mo, kanga am bi mo na mo.
0: Kaga ba mi ngala bwana guri go patrol, gebir patrol gito patrol kidogo tu.
1: Kumi na magano mo.
0: Eh-huh.
1: Eh, na mene kwen bejo rwenyo. Na Ronaldo on mwenye.
0: Mm-hmm.
1: Akpo yoto chutana na sabundite na wanyo.
0: Yey!
1: Akye kuryen ngoven. Akye kuryel mwenye. Akye kuryen jepjalas. Ak. Na mamizye lesa gam. Akye luli mo.
0: Yey!
1: O namo chyo satna taan ngayaro nega. Taan nga tun mo le matto diena na.
0: Kogo imisi bwana, kogo imisi ngema patrol saa ise kyoto kichoga tukuri to baba ebile patrol enano rani go patrol extra not about Friday ema FM alo alo
2: Lule.
0: Yes
2: ya muna amuri
0: aiche mige amuna bwana
2: mwana nyangar bwana
0: aha
2: bena agatashi yetu
0: baba agatashi yetu
2: kumana hata nagilere rana nzungu liyena zumbaganyo
0: mhm
2: Buni ya miye liye kambia moto liye mnakuruka wanya.
0: Mm-hmm.
2: Abile patrol namunaye.
0: Mm-hmm.
2: Kani watu wange te mashabe dhula. Aki hirara kwa andiye na wambaye.
0: Hey!
2: Mii jene kwa wamba wablo kusoko na wulete. Kole mafane ya nende ya wanena.
0: Sawa sawa gana sawa sawa. Eto chef kena turbaye maso kimi ndare kabisa wale mabalet ne bale bwana exercise chutok so miteki na machi gang mashabiki wato kachuka taji guni amachi gaye guni sai tu amachi gaye guni sai kila mtu achukue simu yake amachi na msimu tosa na msimu tabangare no chukua simu yako ni kupange sai amachi na msimu agichel star 448 hash Mitem boxi na tena amachiga ebe guni bana. Amachiga ebe boxi na mangapi. Amachina msimu. Chukua simu yako sahi. Amachina msimu. Agichiri star 448 hash. Star 448 hash. Agiwe boxi na mangapi. Amachina tete boxi na mbwan. E boxi na mbwan amachiga ebe guni. Na msimu eto. Amachiga ebe boxi na mbwan. E boxi number 1 gotinge chega tukulile amache boxi number 1 ketchup ko ni amache go nok to 2000 amache go nok elbu shakata amache go nok elbu shak ayeng amache to pick 79 to toto kya amache na mai simo ngone agiwe boxi number 1 mati walage amache o donyo number 1 elbu shak ayeng kana msimu tena toma sai kama gitole guni go 1020 ata guni go 1021 by the way amba chingo to 1025 kegere ndonyo na minute shake amwa gitok na msimu it agichil star 448 hash agiwe gito boxing na mangapi teten agwe boxing number 1 amba chingo to 2000 icho chuchego wale ji garibu yana amba chata chini o patrol ni angorani ye na msimu ito sa Agichil star 448 hash. Agi tata kabisa. Mati waldage. Amachi uboksi na buwan gituk. Kama ale ndonyo ini werono. Iko so. Ndonyo ini. Agere in 1025. Guri go 1022. Kwa kwa nagi 20 minute ishek. Amwan gituk. Chota kyo kwa kwa nagi ndro adotok. So. Tosi machi kwa gen pick. Chota kwa kwa successful bidders. The tend back. Agi bidden star 448 hash. Agi tete boxi na buwan. Mati wala nage. Star 448 hash. Tete ni bagi nguni. Agi boxi na buwan. Mati wala nage. Boxi na buwan gituk.